Mi'al. Ay, Jesus. Ay, Papa. Maging kayo tijra ka siya, Mal. Kishtog rin o kaislamal. Pakab ka jaya juwaj no, Mi'al.

Asia. Makawaktain ka tiyari Diyos, kian ko ni mal parin no tiyak. No ka tiyari Diyos, kawakain ki anumi.